wo eko ye mayimu baabi na okọ akodi jumadie bi okutwa ahomam se wobie project bi anu ade ekura wukotwa mi enim se obewi o se wunwi o nanso the fact is di pano etimi aba no ye shada tete enkwada so ya ba mu a so ya babawa emma Osia emrani besan emrani ma wa besa emrani ma wa awasiyegu. Ebi oha bongu sa ya osan emrani sa anu o tusika we yisika fini botom nu o to tugunusu.

0: 10 years back, man for mo ango Accra, anko chira mu shopper, ya tonton sa nye mani na wo.
1: That's true.
0: Uhu ya 10 years back. Eda so awo ho. Enye news, enye new. Bottle awo wo dem a eye dry. Aya ye oil ni incense ni nye mebi atachi. Ukoto, osofu okoto. Na odi aba, sorry. Dear mami mimi tia nya malam bia sem na meka or so fu asem na meka sem malam ene eye we ya ah wa wati ni din ena wo na wo yo kristo ni ko peden wo koti ase me kristo fu de na meka dia so fu oye mi dru ba bi na eye malam bi na eye meka but mi see so ma brabom menti da se wo beti ese malam ye malam no eye muslim Edikan fo na omu kire ade e wo omu mo
1: teacher
0: but essence say bi musu kwachiri ni amanti no ya ka omu nyina afra se omu ye malam what you say minti da se malam bi obi aba out abeka se meni malam bi fa meto obekom bekom no se nyo sofo a na ye individual person what you say aha na minti da mekoba machi bi su nyina minti da se malam ako fakosua akyere oba se da o mi fansha wase na ebin a na che se anoint na ba wo eye sofo e na eye sade ewi
1: ebimo
0: ensima sofo
2: e si nyina
0: nyina de
2: ke si e wo sa uti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia eye kase bo a ye de bro e wo asempa fm e nwe no se empa mu 6:30 sharp ensima hudo a e si ye wo hia ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.
3: Yeah, Jack, sir, wouldn't say toothbrush pee, number drama so. Then, so if you bram discover

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bi